shamie ni witi witi ni lembe se shamie eje ka ma shami but in so no ni ka ma so a pe mo wa eni la npe ti midiri koni radio 103.5 fm no le shimba o radio 1 e ka radio nigeria ti ipinle eko a wa ni won ni adekunle faju iweji a onigbongbo nikeja ni ipinle eko ibe na la won sa tin se kuriku de meje ya ya mi fa e ma gbagbe mo ni kafi ti wa kafi gbe ti la wege mu ikede ati ipolowo oja yin wa ti ile ise wa nibi atajiri lagbara olomo kama se siwaju ki ago marun abo to le ko to di pe a lo darapo mo ajinrere Femi Emmanuel lori eto turning points.

0: ọmọ Nigeria bi eto idibo gbogbogbo ọdun 2027 se nsumo o daju pe a o ni awon oludije to wo wa lati yan to yato sira a le ni egbe oselu ti a nse atileyin fun to yato sira ṣugbọn ohun kan lo so gbogbo wa po ajo ọmọ orilede Nigeria nitori na ma se jiyan nitori oselu ma se bu enikeni ma se alemo enikeni ma si se kọlu enikeni nitori eni to fe dibo fun yato si ti e dekun ati ma ton iroyin eleje tabi ayeso oro ti a ko fidi e mule kiri oro ta ba so loni le fa iberu ipaya ati iwa ipa lola bakan na nibi idibo duro sori ila pelu suru tele awon ofin ati alale dibo gege bi eri okan re se to sona bowo fun awon oludibo to ku bowo fun awon osise leto idibo ti je ki won se ise won bo ti ye won ti pe eto idibo ki se ogun oludije re ki se ota re awon iyato wa ninu osiru lasiko eto idibo ko gbodo di ohun ti yo so waji ota ara wa idibo alaafia bere pelu re je ki ohun wa han ninu idibo wa ki alaafia si joba idibo wa alaafia wa Nigeria wa dibo pelu ogbon dibo pelu eri okan dibo pelu alaafia Nigeria yi ti gbogbo wa ni o ikede yi wa lati le se radio 103.5 fm
1: eje ka so wo po ka
2: Radio 1 103.5
3: FM
2: Radio 1

0: radio 101.3.5 FM. Ojo ma yojo alafia yi gega lo mo wa la ro toni loni okanla osu keso odun 2026 adupe won ba fun anu tari gba ori ofe ta fi wa laye aye di wakati owo yi adupe lowo olorun oba o mo wa ngba ladura wi pe awon to wa ni ipo aisan ba ko ba fowo to won o omi ara won eji ara won ko gba imula e o ki ohun gbogbo ko be si ni sise bo ti to a bo ti ye ojumo ire lati kon ni radio 101.3.5 eto wa eto yin eto kan gbogi nje ti gbo ya o ti ni je ki eti yin o di si awon iroyin to nlo kaakiri ojojumo le se ke mai ti gbo lori eto nje ti gbo ni o ti pa ni lati gbo awon iroyin na loni ojumo na ni eto yi ma n waye lati ojo Monday si ojo Friday bebe lati ago mefa si ago meje ati laaro tuni gogo gogo lohun agogo dugbedugbe kiregbe ko si ba kiregbe se lohun lenu to nje mo pe ko le ni tagogo lenu ile ni la fi ki wa wi pe aku ojumo ni bi gbogbo ti e tin gbo ikoni alalubarika ikoni to saaju to ku ti won to leyin radio 101.3.5 fm eto gbogi eto kan ara nje ti gbo any another one is a counterfeit de ba ngbo njo mi eye ti o se bi okin kosu awa na ni awa ni baba awa ni baba adepo e wala won ba lo won na lo jiri e wa faku ko wa ka bere eto la ro toni pali bi ewe ewe yan lokan jo kan ti wa ni iwaju wa nbi mi ni kokan ni mo mi ni kokan ni mo wa lori eto ati mi ati olukun mi eni keji mi wa ni ori eto la ro toni ni ewe ewe yin di guide an wa lowo mi ewe ewe daily trust ewe ewe yin daily post ti Matrix Vanguard na ni o wa ni iwaju temi bi to je bi ko yin ti a o ma ka si eti igbo yin na ni o e ka aro sa e ka aro ma e ka aro ni mi gbogbo ti e tin gbo wa a bo sede omo saliu loruko mi
1: apojumo o apojumo apojumo mo ni mi gbogbo te ti lanfani ati mo bro yi ojumo ri na lo mo wa loni ojo kokan la osu 2026 awon iwe iroyin lolokun ojo kan to wa ni waju wa na temi o fi new telegraph ki fi kun o na la ko wa si waju yin la je gbogbo to wa nbe na le lanfani lati mo gbe ti si ta o si gbe mu si fun yin ti gbogbo e ti o ku mu bi idu le fun a mo ja ju le fun bi apo wa bi apo ire bo ti se wa nu awon iwe iroyin ohun injo ri ni kan ni radio 1103.5 fm ti gbe ti peju woli ile terujo mo ni peju egun labala adura mo mi ba lo ko mi o ya e ja mo gbaraka ti da ta si mo mu ni okokan e bo se wa ninu awon iwe iroyin ohun na ni o ya ja ti e wa
0: o ke le akobu mi ti o gbodo ra mu abe ni iwe iroyin daily post ti fe mu iroyin eleyi laaro toni ni imura sile fun eto odun 2027 ni o oga gba ile ise olopa ni ipinle eko ogbeni fatai tijani o ti fi gbogbo olugbe ipinle na yen lai ko ti fi gbogbo alokan bale o bi pe ile ise na ti se to ta ti n gbaradi fun eto edibo odun 2027 to fi abidaju isita nigba to n ba awon oniroyin soro leyin ipo won toro kan ni ile ise olopa ohun to wa ni area inife leko o ni abo awon ara ilu ohun lo je ile olopa logun o tori awon eniyan yo ma lo lati ibikan lati leto kan si leto kan iyun lasiko eto edibo awon ti bodo da abo gbogbo won ni o oga agba olopa ohun o ni awon ti wa ni igbaradi bayi be ni ko si wa kankan rara bo ti wo ko mo bakan na lo ro awon olugbe ipinle eko awon so wa pa pelu ile ise olopa ki ojo idibo to de laidibo ati leyin idibo ki won ma fi gbogbo ohun to ba sele laika won ki won ma fi to ile ise olopa leti tori nipa yi nipase eleyi gan ohun ni awon yo fi se ise won boti ati boti ye ekun rara iroyin eleyi a wi kan ni rere in post eleyi to jade laaro yi
1: o da inje ti gbo o iroyin yi gan ni balogun iroyin loju iwe akoko ninu owe iroyin ti new telegraph eleyi to wa lowo mi to jade laaro yi o bi won ti se fi die mule wipe ninu erongba ijoba apapo lori dede yi lati ri daju pe won so okun eto abole dandan

0: mo pe ni logo eleyi ti an lo tele o to si je pe leyin igba ati egbe oselu ndc eleyi ti pelu logo egbe oselu ohun won ni nigba ati egbe oselu ti o fi o ko le ni se ni o ni ida eleyi to lo igbo pe ni logo eleyi ti an lo tele o to si je pe leyin igba oni egbe oselu eyi ni won fi se kini ni won fi logo ni an fi sowo si ajo eleto odibo sugbon to je pe leyin ore yin bo ti eyo ye wo ni boya won oju won ti gbo won ti fi tuntun si ti won pa kuro ti won mi si ni ṣugbọn ni bayi o ise ni ile ejo giga to je ti ijoba apapo to fi di kale silu Abuja to ti pa lase o bi ajo INEC ki won se kini ki won tete sise lori e ki won si idanimo tuntun ki won da pada iyun si o ori aila won iyun loju o aye lujara won mo ri be na ni won ni ki won fi awon kokan eleyi to je wipe o se ojulowo oruko awon shampoo shampoo awon kanrin kanrin pelu awon ile oselu ndc iyun si ojo opo fun gbogbo eyan bi ewe iroyin o wa ni o tu iwe keji iwe iroyin ti New Telegraph aro yi
1: nje ti ba mo te si waju ni iwe iroyin Vanguard ni mo ti fe mu eleyi to wa lowo mi be to ja aro toni o iko ti won sagbekale re lati polongo ibo fun are ni egbe oselu AP iyen presidential campaign council PCC ni murasile ibo odun 2027 won ma ti fidi emule wi pe ibo egbe no yo da lori awon aseyori eleyi ti are tinubu yo ti se lolakan ojokan dipo ka won ma so wa lufansa awon alatako eni to je oludari agba fun iko won tito Abdulaziz Yari ohun lo fidi emule wi pe o so eleyi leyin ipade alatilekun mo wi se pelu gomina Dauda ni ipile Zamfara atawon loba loba ni ilu na lanode o Yari ni orileede yi ti la orisirisi ipenija koja eleyi ti isakoso are tinubu ti wi pe ipenija na di afiseyin ti egun fiso o ni awon agbon yi gan ohun ni awon yo tenu mo julo lasiko ipolongo ibo awon yo fi ma fon rere are ki se wi pe ka won ma so oro akungbe tabi oro odi ni siso si awon egbe alatako ekwere iroyin eleyi awika ni we iroyin fa de bakan na lo wa ninu we iroyin the guardian to wa lowo mi laaro oni
0: eje asi fi eleyi ka fi kun ka jo mo mo fo fere mo bo ti oju iwe karun ninu iwe iroyin ti New Telegraph eleyi to jade laaro yi bibi ti won ti ni aya are orileede wa Nigeria eyan erin akoko orileede yi momo olume olurebi tinubu ni won ti ra webe iyun si gbogbo awon loba loba awon loye ata awon shanku shanku laarin ilu iyun ni ipinle Anambra ipe ki gbogbo won ki won tu yaya tu yaya sita ki won si bo ta iyun fun oko won ana won wi pe to e wa gbaruku baba wa Bola Ahmed Tinubu iyun le fun sai ninu eto odibo eleyi to je wipe o nbo lona lodun 2026 se ni aya re lo fi ebe sita nigba to se abewo kun si awon ti o je loye loye awon loba loba ja won iyun ni ipinle Anambra egbo ti se fi ni eleyi ti won pe ni light house to wa ni oka gege bi gomina pinle ohun iyun chukuma soludo bo se fi di emule to je pe ohun lo ka alejo o fi di emule wi pe se ri are tinu yi won ni ise rere are oni se kini oni sai mo to won leyin gan na ni o sise fun won iyun ninu eto odibo eleyi to nbo lona lodun 2020 gege bi oro aya are siwaju si oni se are ta won yi oni gbogbo pa o si ni gbogbo agbari daju wi pe gbogbo awon gbogbo ibi ti omo orile ede ni ati ni ipenija gbogbo be patapata na oni won ku ororo otura si o be ba wa ati mo se bo are lati eyin wa e ri wi pe o ko je ra ba gbese gbe ara won ojura won lo pelu awon isakoso orisirisi eleyi to je po ti nwaye ni orile ede wa Nigeria lati ateyin o fi die mule si waju si gege bi oro lati enu aya are oni be ba wo yi oni lagbon oro aje ni agbon eto eko ni agbon titi eto ilera lorisirisi oni owoja are tinubu nitori na won ni yin ni keni o se mi ni o bo me ni ba si da ni se lo ya wi eyo bo pa wa se di bebere ka mo fi leke si di omo enu mi teke si di omo ti agangan ni won ni baba si ti mo wo ba wo ba ki fun ni lo ya ki fa wo pada won ni are tinubu ti se kini won ti se guduguru meje jefa ni gbogbo agbon nitori na ka fi sa ile keji ka fi se thank you sir fun won o gege bi aya are won se ki dem eyin o pe to fun awon loba loba ni ilu ni ipinle Anambra won ni awon loba loba ti won gbaruku ti are won ti won o ti nitori na gbogbo eyin gbogbo yen pawopo e pariko e fori kori ke kini ke gbaruku ti are tinubu

0: 704-700-3341 ni number te lanfani lati pe si o da inje ti gbo o
1: pe kini
0: oloye akidele akifolabi eyo ti won je alase ti le ise ada Adam Adamaki Investment Limited won ni wepe nise ni won ti gbe igbese o lati ri daju wepe ofin lati ri daju pe ase ile ejo eleyi to je ti ile ejo giga ti ijoba ipinle Eko yen Lagos State High Court eleyi to je pe won pa yen o nilu Ogombo ni Ibejuleki ati ni ori lori oro ile fanfa ile eleyi to je pe o wa nle yen o nilu Ogombo ati Ibejuleki yen o won ni wepe won ti gbe igbese lati ri daju wepe gbogbo ase ile ejo ohun bi pe o se kini o fese mule o pelbo se fidi e mule bi pe ase ti ile ejo pa o gbodo fese mule to si je wi pe ani ani o si tori pe ile ejo na lo se kini lo se lo gaju gbogbo wa lo won fidi e mule gege bi oloye Akinfolabi ni won ti se so o oni anyan won yan na le wi pe awon gbe igbese yi eyin o latari imoran lati odo eni ti o je agbejoru awon iyun Femi Falana san ni o won fi de mule si waju si ka se lo ni soki soki o wi pe idajo ti waye iyun ni ojo 12 osu kokanla odun 2024 iyun lo ori oro ile ohun eleyi to si je wi pe won ni nise ni awon kan ni won tun yoju wi pe iro o awon oba kan abi awon kan lo ni ile na won ni ile ohun eleyi to je pe won fi awon se akole re odun 2024 iyun lo ori oro ile ohun eleyi to si je wi pe won ni nise ni awon kan ni won tun yo iro o awon oba kan abi awon kan lo ni ile na won ni ile ohun eleyi to je pe won fi awon se akole re won ni lo bi 114.476 acres to si je wi pe won ni o tun ni se pelu oro owo kan eleyi ti won pe 5 billion naira ti gbogbo e to je pe o ti wa iyun abe idajo o oloye Akinfolabi won wa fi die mule bi pe se ri awon ti won bo ta ti won gbe iroyin eleyi ti o se kini ti o je to ti an gbe kaakiri wi pe awon ba kan lo ni le kan lo ni le ohun won ni gbogbo won patapata nla won ro lati bowo fun ase ti won si bowo fun ofin nitori pe kini ko se eni to gaju ofin lo nitori idi eyi won ni gbogbo eni to ba wa pe oru ohun loju gege bi ase ile ejo bi pe ko te won lorun ki won o gba ona eleyi to to ki won se gbe awon igbese eleyi to ye ki se wi pe ki won fe se mi eleyi to je pe o lodi si ofin iroyin on po nbe iwe iroyin ti the nation na lo ko iroyin ohun ni ekunrere ni ko yi oda o ti kan yi bayi 0704-700-341 0704-700-3341 ti pe wole e ka aro o e ka aro sa
1: ojumo ire sa ami
0: yes sir oda ese iro iro iro iro oda oda ese
1: iro iro iro oda
0: ese iro
2: iro
0: iro oda ese
2: iro
0: iro
2: oda ese iro iro oda àwọn lọ́jà owó yorùbá ní ẹjẹ́ ò bá sọ̀rọ̀ ìtòfò kí ẹsẹ́ kò lè àbẹ́òye yín tó ọba ti mọ̀ pé àwọlé rò pé ọwọ́ ọwọ́ mọ́ ìwà àwọn mọ́ ọjì ilé ẹ̀wọ̀n tó tọ́ kọ́ máa jẹ́ kọ́ máa ya fọ́tò ọwọ́ láti ẹ̀rọ àwọn ọlọ́pàá kan kò sẹ́ni tó lè kórọ́ mọ́ wọn ẹ tó bá kórọ́ mọ́ wọn ojú ẹsẹ̀ ni ó já pé àbí ìṣẹ́ ni ló wà nù kínní
0: ọ̀dà ẹ ṣeun o 0704-700-3341 yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes,
3: sir.
0: Oya,

Olufunmilayo Osifuye lewaju re o ti wa sun ejo na ti ojo kemela osu kewa odun yi to si ni o se pataki ki awon igun ti oro na kan ki won peju pese lojo na lata bi bi owo ile se nfi ojojumo won si to si gbenu soke ni gbogbo igba ni ipinle Eko awon olugbe iyana ijigbo nijoba ibile osodi solo ti ra webe si awon onile lati mu adikun ba iye ti won gba lowo awon ayalegbe won ki won wo ipenija ti opo ayalegbe nkoju lakoko yi ninu oro re pelu awon akoroyin ile ise wa olugbe adupo ohun kan oni isoro bi awon onile ni ipinle Eko papa julo ni adugbo na bi won se nfikun owo ile o ti wa koja bi awon se ni ilewo oni lawon agbegbe kan ti awon ayalegbe tin san egberun lona irinwo iyen 400,000 naira ise lo fo fere si million kan naira eleyi to sakoju re gege bi iwa to kudie ka to ti o ye ki awon awu sira wa awon eniyan o fi di amula pe nise ni ogunlogo eniyan tin fi adugbo na sile ti won si nko lo si bomi nigbati agbara won o gbe owo ile mo won se lalaye siwaju si pe bi owo ile se nga si be ni won tun fi kun si owo shop eleyi ti won fi se ikilo pe o sese ki awon to ntaja ladugbo na ki won ma bere si ni fi kun owo oja eleyi to si ku die ka to iwo ni so kiko ni juba ilo lati kon ni radio 1 103.5 fm ago mokan la asale ni o ti lanfani lati ba pade ni bi sa ti ma mu iroyin awole sun wa si eti igboyin e seun be ti n tete si wa eniola saliu logo ko.

0: kaabo pada e wa gbo o gbogbo awa omo ti tawon baba awa n pariwo ton pariwo fun wa awon o morina daada awon o morina daada se loju n pa ton wa mi poroporo e ma je ko ro won o su yin e mu won wa si le ise osula aba eyin na o ni fa isan lo ba omo re ni o gbeyin awa na o baba to jiya nitori wa mama to jiya nitori wa won o mo gbodo di tan wole abi looto e ti gbianju o e ti sare sotun sare sosi sugbon beyin o ba ti debi ti olohun oba abi o ti de gbianju re lade bi igba ti o gbianju ni ile ise osula aba eye solution ibe ni ke lo o o da mi loju pe te ba debe olohun oba mi o de gbianju yin lade won foju won rina kedere tamo na o fi alaafia lule aye ke eyan o fe jeun kori na rin to fe je abi ka lejo o wole ka tete meni to wole olohun mo se wa laja wole kabi ta mo wa so pe kabiru ka abo ti kabiru o wole ta wa mewure ewure jade ai loju lo nje ki agbalagba o si ranran laisun toju o ba fo ese oni sina ai se dede oju lo me eyan sese ma fowo pa ogiri ko to rin ai se dede oju lo mu eniyan jasi koto jasi gegele eniyan tolohun oba mi ba kadara pe anada nu won dopin lori oju won to nyo won lenu lolohun oba mi oke ma ndari lo sile itoju oju osula aba eye solution opo olohun oba mi la won dibun o opo olohun ni won ba duro be sire awon oki n fara pamo jeyan niya lori ododo ni won gbele ise won le lori ta ba n pe won ni sehu ninu alagbo nile yi gausu samani ta wa yi ninu awon ti won sise itoju won to be won to ju be lo se iroyin ile ise osula aba eye solution ko ti de se ti gbo ti yin ni abe mo gbo tantan ti won polongo won lori radio kaakakiri ipo airina kawete wa yi airina ka bible e le ka qurani ko tun le yin wo oju yin o wa njo gegele omo lo sese n fa elomi ni tete ko to le jade so tipe lo ti le ti wa lenu e abo sese bere edakun e farabale ke gbo number yi eyin e pe number yi o awon lolohun oba miran gege bi olugbala fun gbogbo awon to ba larun oju oya e mo ba iroke ko number un kale bayi 091 57 58 9016 091 57 58 9016 tabi ke pe 070 38 61 5168 070 38 61 5168 Namba Baba Osula no. Baba Osula lo so wipe ti awon ba si nbe laye ta won nbe loke ipe ko seni ti o mo figo soju ko to le di pe yo mo riwe ka tabi ko to te computer e mo figo soju kawe e mo figo soju ka bible ki je ki eniyan mura si ohun to nyo lenu ninu oju e wo ohun to nyo ni lenu ninu oju la ba moju to ka eje a ka figo sile e wo eje n tu baba sile eyin ke wa gbo pere pere oro lenu won oya
1: eku kan
2: ah ba o fi lati ati pariwo lojo to ti pe pe won bo won bo
3: won ti de o
2: aba gangan le mo ba ti o ma da
3: so gbo eniyan lo
2: isoro eyi ke yi tin koju iriran eda
3: yana o ti pe ka bo se se bere
2: ati nawo nawo o ti su yi e ti fe gba kamu
3: o ma ni gba
2: kamu aburu
3: infection lo njo wa lenu to ti wa de ko nerun
2: to si akoba foju wa
3: bi ati saye
2: won ni apoju suga ni o je ko du wa o clear
3: ona meta ta ti soro du le gba wa
2: baba osula lewu atego fun to fi le koju e
4: ki gbogbo eti to ni anfani ati ma gbo mi ni dede akoko yi oruko temi ni olawale osu olale alase ile ise osula aba ile ise to je pe igbaye gbadun gbogbo eda lo je won logun nibi kafewe atego tuide daide gbogbo aisan olojo pipe abi eyi to sese bere aisan telomi ti nawo nawo si tan ti fe gba kamu tan ti fe sori tinu e ma ti je ka gba kamu aburu o adiye ti o ti ikusi le jagbado ile ise wa lo si agbekale egbogi alagbara bi ara egbogi oni beta 3-in-1 package to nse ise fun isoro oju olojo pipe ati gbogbo aisan to le fa sababi re osula eye solution powder plus osula ababitas osula antibiotic powder mete ta ni joba si ti sayewo lori re ta si ti lu lonte won ti ni NAFDAC number o to ba nse wa bi eni pe oju wa nlewo o nta baba o nto sumo la leri to ba jin a o le ri eyin ri bi oye se le yin ri kurukuru koto leyin wo o wa n do gegele loju wa eyin ori na ka nkan to ba we mo abi gbogbo nkan n sokunkun eyin o le wo ina eyin o le wo orun se ni won sese n fa yin ni tete ke to le jade eyin o da oju eni to n kiyin mama gbogbo aye tin fura pe nkan kan tin sele si oju titi wa eyin o le wa moto lale mo nitori airi na won ti fe da wa duro lenu se eyin wo nkan funfun to le tonto sibi iriran titi wa iru oruko owo lawon oloyinbo ni won ti n ba wa pe in tin yo iriran ti wa lenu osula eye solution powder plus ni egbogi tawon aye tun lo to fi ni lokan bale to kaju eyikeyi isoro to n yo oju wa lenu ile ise wa lawon eyan n duwe fawon eyan won to ni pe ni ja oju tan ti nawo nawo toto kope te si danu nitori re si e ma la agun jina mo o eye fowo sofo eyin ologbon dori eja mu eyan te ba ti ri pe nkan kan tin sele si oju wa tabi ani eni to n sele si ile ise osula haba ni ke mo botara osula eye solution powder o ni gbogbo awon to ni pe ni ja oju tun lo tan fi mori bo lowo anawo si gu atu osula eye solution powder o mu oju to n su to ri bi oye atoju to n wo bye bye ti ko le kawe ka bible male rekete ni o gbogbo eyin to je pe beyin o bai ti figo soju eyin o kin ri nkan ka imo figo soju kawe ka bible te phone te computer ki mo je ke eyin o mura si ntin yo won lenu ninu oju o in to nyo ni lenu ninu oju lo si ye ka moju to o ko to di pope melo melo aseyori ta ti ni akaimo ye ejeri ni le se osula haba se ti arabirin kan to je pe bi o bai ti figo soju ko kin ri nkan ka tolo n lo wa fun la fe so ni abi eni to ti se ise abe lekini to ti se lekeji to je pe nti won tori re se ko kuro nibe abi ti arakunrin kan to ti lo si oke okun lati lo se toju oju nbe nigba to pada de se lo tun ri bi oye se lo tun ri kurukuru afigba to lewe ategbo ile baba wa nile se osula haba lana danu fi dopin lori oju won o osula eye solution powder ti wa yi won o kin kan soju o enu bayi le ma lo si te si ma ri resort re ninu oju wa gbogbo eyin omo tawon baba wa ati ya wa n pariwo pe awon omo ri na dada tan ni se lo ma n da bi en pe kurukuru n bole ninu oju awon nkan kan se weli weli ninu oju won to da bi n pe iri nse gbogbo nkan wa n do fun fun fun loju grandma grandpa ba se n kolugba be na kọlawo ninu ile e ma mo je koro won osu wa awon baba ati ya to jiya nitori wa ka le debi giga ka le je eyan pataki won mo gbodo di tan wole keyin o fe jeun kori na ri n to fe je ka le jo wole ka mo ru alejo to je aise dede oju lo mu keyin o sese mo fowo pa ogiri ko to le rin yoruba ni eye ki ifo ko fori sogi bi eye ti o loju ko o gbogbo eni to n gbo mi oju oni relede gbogbo wa o address wa ni yi o
5: olu ile wa wa ni ilu Ikorodu nibi gbogbo te ba tin bo e bo le ni agri bus stop ni ilu Ikorodu Leko egbe okada to nlo si asolo bus stop ile epo to doju pa solo bus stop yen street to wa legbe re odo arawa street number 30 atun wa ni isawo ni abe bus stop te ba ti bo le nbe opposite abe bus stop yen e ti ri bana osula ba nbe eyin ti fo e mo ba wa pade ni first park bus stop te ba ti debe e ni ki olokada ko ma gbe lo si abata lodo osula haba eyin ti iyana paja ambe ni number 33 olohun adaba bus stop ni egbe daidimu road ni iyana paja ni adojuko gowan estate e mo ba wa nbe ti osodi awa ni ladipo bus stop ni ikeja long nile epo majok ni adojuko bi bridge elese yen e ti ri magnet plaza te ba ti debe e bere block 125 e ti ri bana wa nbe ani faisan lo gba o
1: ero bani soro wa re o whatsapp number wa na si ni 070-38-61-5168 emule kan si 070-38-61-5168
6: Mo agbapo won so pe igi guguru ma gun mi loju atokiri lati nlo amojuto irinrun eda se koko se pataki ki olorun oba ma gba ode osan lowo ku wa wa nba mi e po ti o ba wa nse akiyesi eyikeyi apere aise dede nipa iriran re tete dide fuya ko to peju o se se ku ti na gbara na gboro ti won pe isoro aise dede iriran re loruko orisirisi ma tun fa koko sofo mo to ba tin ri apere aise dede lori ilera ara re tete so sita lati le jajabo to ba wa ri be ma bo lodo o Sula Habal, o tito inu ati iberu olorun ni won fi sise ti won ko rudura
7: ile ise iwosan ibile to bo olorun mi ngba fun lowo lowo ni ile ise Osula Habal awon ni won se agbekale Osula eye solution powder Osula antibiotic powder Osula ababitas ko se mo ni ni awon egbogi mete ta won won yi je o 3 in 1 package fun gogo aisan olojo pipe mete ta le ma gba gogo tin je ti tolorun anadanu a dopin ni o Osula bitas ko se mo ni ni o fun gogo ebi alayo ti ilera ara won to je won logun Osula bitas lo n fo orun todun todun kuro ninu agu ara a ma se adinku apoju sugar tomode tagba to ba n je todun todun Kaya ni Osula bitas ninu le o ko ba wa foro n todun todun kuro ninu agu ara wa bi suka ba po lapoju akoba to nse ninu agu ara wa ko kere o a ma se akoba fun oju ki je ke eyan ri na dada boju ba nyo ni lenu te eyan si ni apoju sugar afika akoko toju apoju sugar kala afia ko le de ba oju wa ni o apoju sugar na lo sokunfa ifunpa giga asi ma sokunfa Oju sisu ati aero onusun a ma ba isan re eyan je a ma je ki ti owo tese o pon pepe eyin ti nto bi e merin e marun lorukile o to mo Osula bitas ni ke lo nse le yin making ke to le seyo eyin te nse gbonse kolie kolie omo nre wa tenu tenu omo nre wa tokan tokan irin kekere laarin eyin ti nsimi lai moye igba loju ona e lo Osula bitas kobu omi kan le yin mu iki oda bi meji le fi seyo e pada apoju sugar to se akoba fun oju o na lo npa nkan olomokunrin mi ku fin ti o le gberimo o n lo si waju ko to di pe elomi ni stroke a o ni rogun apako se o ese na tun di jowo lo o te ba ngbo silent killer apoju sugar lo nje be o koni mu wa o koni mu awon omo wa o tomo kekere ta bagbalagba tan ba nje todun todun afika ya ni Osula bitas ninu le o gbogbo isan ara to ti doku te ba nlo Osula bitas gbogbo re lo ma bo sipo Osula bitas oju lowo egbogi ajisan ni Osula antibiotic powder on lo sele keta re fun gbogbo eyan to ni chronic infection oju ara yin wa nkan funfun jade wa lati oju ara ti o te wa lorun inu wa nkun gurugbu nkan le mo wa lona ofun o nse bi kapo a o deripo Osula antibiotic powder lo ni agbara lori ogbologbo chronic infection to ti wo inu eje to ti di kokoro abejeje to mu ki nkan kan ma so kulu kulu kakakiri ara wa ara nta wa ara nja wa je chronic infection to ti mu kelomi ko sa dede ma ru kan ma gbe gbogbo ayewo lelomi ti se pa to n sele ninu agbo ara won won o mo Osula antibiotic antibiotic powder a ma nfo oro ogbologbo kokoro inu eje to nbeje wo kaakakiri ara to wo dapa to fun apa ni isoro to wo dese to fun ese ni wahala to mu ki gbogbo ara elomi ko ma wuwo lati gbe bara se nyu wa be lo nja wa je ara ma ta elomi lai fomi atapara osula antibiotic powder ohun lo gbagba agbarun wole o teyin ba nto sere sere gbingbin le yin gbinkin ke to le se yo eyo ti yin o ki njade daada gbogbo awon agbalagba ti o gbologbo infection to ti so won di eni to ni prostrate ti eyo won o se be jade daada mo toju tun yoru won lenu kokoro inu eje to se akoba fun oju o na lo sakoba feti o teti elomi o fi gboro mo gbogbo igba ni kokoro njade lara todo eyin kokoro inu eje olojo pipe to ti fa koba sinu eje to ti fun wa ni ako narun to wo sinu oju to mu koju wa mo su to mu koju wa mo wo bye bye ti ko je kari na daada ba se fe eyin wa nri bi oye eyin wa nri kurukuru eyan to ni isoro oju to si ni ako narun be se nse itoju oju be ni ke ma se toju ako narun o be yan ba ni ako narun lara to lo nse ise abe foju o dabi eni to nge igi lori ti o wu tegbo tegbo ni o on lo ma nsi okunfa ti elomi fi se ise abe lekini ti won fi se lekeji nkan tan tori re se se lo to n pada sibe osula aba antibiotic powder lo lagbara lori gbogbo chronic infection ati ogbologbo kokoro inu eje pelu ako narun ta ba n soro nipa ka fe we ategbo se itoju oju ati gbogbo aisan to le fa sababi re ka wu gbogbo e ti gbongbo ti gbongbo olokiti bi obo osi o ile se osula aba ohun ni ke ma bo taara iberu olohun la won fi nsi se ti won o
8: tun tun leleyi o lati ile se osula aba osula bita lo nje bomo kekere tabagbalagba ba nje ntodun todun afi ke ya lo ni osula bita ninu le o eyin te fe kara yin to wuwo ko fuye e fe moribo lowo igbanse to le koko to nfun ni nitia e ma lo egbogi alagbara bi ara osula bitas gbogbo idoti to ti di sinu isan ara wa ki ko je ko mi ara ati eje ko rin lo ti bi to nilo eje to wa fa kapa wo ma wuwo kase wo ma wuwo irin die larin awa mi gule gule elome agbese lele se lo dabi pe won te nylon male ati bere ndogun ati naro ndi wahala se lo dabi pe won de block mo elome ni badi osula bita ni ke ma lu e wa gba o akiesi kan pataki re te ba ti ra won kan ninu oja tabi ni bikibi ti won gbe speaker sile to n pariwo ogun ile ise osula aba awa ko la ran won ni se o
9: eyan legbata te fe ba wa dowo po aye ti sisile lodo wa o lori egbo igi osula bitas e pe wa lati foruko sile a o ma so adugo ibi ti e wa gbogbo isara to ti doku te ba nlo osula bita gbogbo re lo ma bo sipo o ma nre wa tenu tenu ogbologbo infection to wa ninu eje gbogbo e osula bita o fodanu ka wa moribo lowo ara yiyun ara tita nkan to le mo wa lona ofun to nse bi kapo te o de ripo isan ara wa to nfa ni sudan idan omokunrin ti ko le se ojuse lodo yawo e osula bita ni ke lo o fo gbogbo idoti inu ara ati gbogbo gedegede to wa ni kun wa danu osula bita ojulowo egbogi ajisan ni
7: address wa ni yi o
5: olu ile ise wa wa ni ilu ikorodu ni bi gbogbo te ba ti nbo e bo le ni agri bus stop ni ilu ikorodu leko egbe okada to nlo si asolo bus stop ile epo to doju pa asolo bus stop yen street to wa legbe re odo arawa street number 30 atun wa ni isawo ni abe bus stop te ba ti bo le nbe opposite abe bus stop yen e ti ri bana osula aba nbe eyin ti fo e mo ba wa pade ni first park bus stop te ba ti debe eli ki olokada ko ma gbe lo si abata lodo osula aba eyin ti iyana paja ambe ni number 33 olohun adaba bus stop ni egbe da idimu road ni iyana paja ni adojuko gowan estate e mo ba wa nbe ti osodi awani ladipo bus stop ni ikeja long nile epo majok ni adojuko bi bridge elese yen e ti ri magnet plaza te ba ti debe e bere block 125 e ti ri bana wa nbe ani faisan logba o
1: ero bani soro wa re o whatsapp number wa na si ni 07038615168 070 38 070-3861-5168. Emule kan si 070-3861-5168. Oju oni rele de gbogbo wa o.

ko yin mi gbogbo ti e tin gbo iko ni alalubarika radio 103.5 fm ka radio nigeria ti ipinle eko se ti wa nbe eyin ti emi eyin ololufe eto eku ipalemo na leto e o ti o tin gori afefe bayi gege be o ti mo bi pe ni gbogbo ale ojo friday bayi no la man se la ma mu eto eku ipalemo wa si eti igbo yin to je wi pe ehe le ba ngbo la la le friday o gegegegegege eh na ba bi pe eto owo le ngbo eto eku ipalemo ni ni kanibo radio 101.3.5 FM no leti ma ngbo eto yi to je pe ah ni gbogbo alale ojo friday bayi e ba ngbo sia gbogbo faaji ye enjoyment ya riya olopin ba se ma se lori eto ni eyin temi e ka lesa e ka lema e ka le eyin ore mi o gbogbo apapata eyin ma mi eyin baba mi eyin egbon mi patapata gbogbo yin na la ki wi pe e ka bo sori eto eku ipalemo ni kan ni radio 1 103.5 fm awon kan tin duro pe ah igba o le be bere eto yen mo wi pe ago mewa bo ago mewa bo na la ma nbere ta ba se de lati olu ile ise wa labuja ta ti gbo iroyin ni ede gesi bayi ago mewa abo na ni a ma nbere eto wa eto yin eku ipalemo ya eto na bayi o ti bere niyan o ti se kini o ti bere niyan fun gbogbo eyin ti e se ngbo wa fun igba akoko ti e se yi sibe ti en wo pe nibo le ja si nibo le de yi radio 101.3.5 fm lo n pe bi o eka radio nigeria ti ipinle eko ta wa ni 1a Adekunle Faju Ire GFA Onigbongbo Nikeja ni ipinle Eko nibe na la wa kan ma dupe lowo Olorun oba fun anu re fun ni da to da wa si ta fi wa laye di wakati owo to je wi pe awa ta dajo inowo sona na ni ati fe se inowo yi won se leyin wa adupe lowo Olorun gbogbo en te ti dajo inowo sona bi igbeyawo isile ojo ibi ikose gboye ati ikomo jade ati awon inowo be lo gbogbo wa na ni mo nki wi pe eku ipalemo la sale inowo yowu te ba da dress ojo ba se ma nse lori eto yi le be ni bayi la se ma nse ni ori eto yi fun en ti en gbo wa fun igba kokoko ni awon ololufe wa won ti mo ba se ma nse lori eto eku ipalemo o to ba ti jo mo inowo ayeye ka se party e mo o wa nbe la o ti ye yin ba se ma nse lori eto yi niyan be ba wa le n te fe ki ku ipalemo ni o ku ipalemo inowo yowu ti ori so won ba daju eso na te ba le ni si e fe ki oya o la nfani lati pe wole tabi ke ti atejise oruko mi daruko yin agbegbe bi te tin gbo wa ni bi te tin gbo wa ateni ti e fe ki ati inowo to ni to hun fe se e le pe wole tabi ke ti atejise iyen eni e keji ni pe gbogbo ohun to ba ti jo mo inowo ati ayeye la ma so ni ori eto yi a ma so tori pe kini bo pe boya o ma kan wa bopẹ boya o ma se kini o ma kan wa e kata ni wi pe be ba ti wa pe wole mo wa fun yin lanfani ori te ba fe te ba beere fun ni asiko yi be ba se n beere e owuko en to korin ati akole e eyen sa so fun mi abi e ti e nife oya ah olori bayi ni mo nife o ti pe ti mo ti gbo oya e ba mi play a ma play fun yin o di meta ka ma dupe lowo awon alase ati apase ikoni yin fun anfani eleyi ti won fun wa yi lati ori mama wa ti won je oga patapata fun ka radio nigeria ti ipinle eko awon na ni won sakoso radio 1 103.5 fm awon na sakoso bond fm 92.9 bakan na awon na sakoso metro 97.7 ileise meteta yi o ile ise ti joba to je wipe eka radio nigeria ni ipinle eko la wawa bakan na giwa ikoni wa nbi bayi mr abiola peters mr perspective omoba
no la won no ati awon loga loga to ku na bolo ko gbon la fin kin pe e seun bi e tin tete si wa ti pe a dupe lo won na fun anfani ile ti won fu wa to je pe ti a ba ni pe ki a ma gba ikini bi e se n text e bi e se n pe wole o ye ko ba owo de sugbon to ri ife te ni si wa te fi wo pe e si je ka si wa nbe ka ma gbo eto yi kin se to yi nikan le ngbo o awon eto loro kan jokan ti a mu wa si eti gbo yi na le ngbo idi ni ta fi wo pe a e je ka wa na ka fi fun yin pada o e won ni bi awo ba ki fun ni se ni a ki fa wo pada e ka wa na yin o da bi e se ni fe wa ka wa na ka da ife na pada si yin e o ki gbogbo e ki o wonu ara won na ni la se se leyi bi a se ma se lewe ti e ku ipale mo ni e bi ago mo kan la ba ti lu a o lo si yara iroyin a o ye ba lati lo gbo iroyin awole sun iyan wa ni ka lo sun a ti sun o eto se n tes wa ju to pe kini a temi ati yin lati sin di ago meji lani ba se ma se lewe ti ni o ya e je ki a wonu eto na lo fun eyin ti e fe ti atejise te ti leni ti e fe ki te wo pe a owo po die lowo yin e o ni owo ti e fe fun lasiko yi be ba ki onisohun ni ori eto o ton gan ba gbogon wa ki pe emi le pon le to bayi e seun gan mo dupe eleyi gan oju owo lo sugbon owo na onise to nse laye oto o e ma fi atejise yin sowo si ori ero ibanisoro mi 091 151 7330 lekan si 091 151 7330 e ma fi atejise sowo sibe eyin se fe pe studio line leleyi 0704 700 3341 0704 700 3341 oni nkan kan to sele ni osu to koja ki lohun to sele isele isele nibi inawo ni eyin te tin pe ma gbe pe yin nibi inawo ni inawo ti sele ni isele ti sele oje ibi inawo e mo pe mo so fun aye pe gbogbo ohun to ba ni se pelu inawo na la ma gbe yewo lori eto yi gbogbo wa na le ma ba wa da si tori oro yi ha o ku die katu o ku die katu ba de se so sita no a so to bi pe kini ki awa na ka le ri nkan kan boya ogbon o tabi nkan kan ka le ri mu ninu e la se so eleyi ki se wi pe a fe ma fi tabuku enikan aba fi ma fi tabuku awon ile ise kan sugbon to bi ko je nkan to sele nibi ina wo to je pe ko se ma so ni to bi pe kini ma ni gbagbe na ni sele yi ni o ma je fun awon ti isele yi se si o wa ye ka so ka je ke eyin lulufe eto e ku ipale mo ke gbo pa e ke gbo bo se lo nibi inawo kan ti o sele ni kope kope yi mo nbo e je ki a tun fese rajo die ko to di pe a o ma tesi waju ohun to sele yen gan gan e o bo la sale yi

what one be at de none ye. Eka bo sovieto e kwe pale Monikoni Radio 103.5 FM. Moni kalo shele ni bi na waka. Inawa yi igbeya woni. Inawa yi o waye ni ojo kokandilogbon ninu osu kejo eleyi to koja ita luton yi igbeyawo na ni o sele wi pe sadede la ko ri foran ko lori ayelujara ti iyawo ti won sese fe gbe to je wi pe won sese fo ka si lowo to ti wo aso iyawo yi wo aso white wedding gown to je wi pe aso olowo iyebiye e mo wi pe ojo igbeyawo wa ni obirin ni mi le sele meji fun idi eyi ohun ma na last card di ohun si ohun gburo se ko jaye pe ojo ma ni gbagbe fun ayo lo ma je shayidi lari arabiri yin to nsunkun oni bo se denu gbongun ayeye iyen all bi ti won ti fe se inowo lo bi pe won e ti decorate e bo se mu phone niyen bi pe e ma gba ohun o ohun ma ni yawo emi ni yawo ojo ini eri mo de bi ba esi awon alejo mi ti wa nbi awon olulufe mi ti wa nbi looto bi a se ri gbongun ayeye yen won o decorate e koda chair ori aga ti table ti awon alejo ma joko si e mo won ma nfi aso cover e bia bia won wise e won ma fi cover e ti won decorate e ti won a se loso gidigidi ko si gbogbo yen sugbon awon nkan ti won fe lo die die kankan o ti wa nile mi ba suku pe eni to ya ko se lo ya ko wa koda o ya ko ti se lati oko la ohun tu debe ni bi nkan bi ago mewa awon wi pe gbogbo e ko si ni sise o lohun pe ago e ko gbe callu e oni lo ba suku pe se arabirin fe ba ojo nkan eye ohun je bayi iyen o wa legbe kan ninu foran mi la tu wa ri arabirin kan to hun na wa jade foran arabirin lori iyen video iyawo e lori oni o da hun loju wi pe eni ti iyawo yi so wi pe o ye ko wa se decoration fun wedding ohun oni ohun na ni eyan ohun kan to je wi pe lara awon client ohun ohun gba ise to hun gba iyen event planner lohun ti e eni to soro yin ise mo pe o ti di meji be yen event planner ni eni keji yi o ni eni to ya ko je event decorator ni ibi wedding to hun gba yi ohun na ni arabirin ti o suku ninu video alakoko to fe suko wi pe o ye ko wa se ti o wa se event planner yi wa salaye wi pe nigbati koda gan nigbati ohun de gbogbo ayeye ti awon fe lo fi se inowo o lohun ti wa nbe ni oku ola gele be ti mo pe as event planner ogudo moju to bi gbogbo nkan se ma lo leto leto o lohun ti wa nbe ni oko la iyen ni ojo friday o nigbati ohun de be ohun wi pe won ti ko awon kankan die wa ti won fe lo fi decorate o ni won ti ko wa o ni sugbon wa wo pe eni to fe se gbogbo aye ni oso o ye ko ti wa nbe koda ko ti e ti bere ise o lohun wa pe iyawo to gbuse fun ohun bi pe ma si re ni bayi bayi yen ba ni oda o ni pe ko je ko ohun pe nigba ti won ma pe o ti e wa ba nbe o ba nbe o wa ba ohun nibe igba ti o ma debe mi wa e ko to de oju ko to de bibe iyawo ti wa pepe ni bo lo wa o ye ke ti wa ni biba yi o wa ni awon omo ta ba won kan ni won da moto ohun duro ni moto ti awon fi ko ewe ru to kubo won ni won da moto duro pe won ni ki ohun wa san 100,000 ti ohun ma fi gba koja yen ni ki e wa so 100,000 ti moto ma fi koja ke azau o wa salaye fun event planner wa ni rara o wi pe ki n se oni inawo lo tun ma san iro owo bi e o wi pe gbogbo owo ati awon owo kankan ba o ye ki decorator ti charge e mo owo fun yawo won se ya wi pe iyawo ni san
event decorator wa ni ko si wahala won mo bo se ma se ra ohun o sa se ra e o de all mo ba ko to ko wa meanwhile eni to je event planner won ti so fun pe bye ni ni bi settings ibe se ma ri ngba to won ri nkan ti arabirin yi ko wa won ri pe a nkan to ko wa yi o yato si settings nkan ti ajo dijo so pe a fe se event flying decorator wa ni ohun ati yawo ti jo soro ni pe o ti change settings pe nkan to le won fe niyan iyen tu pe yawo pe egbo won le ti change setting oto ni nkan to ko wa iyen sa ni ko sa ti e se ko da iyen ni o kola ngba to ma dijo nawo gangan o ye ki arabirin ti debe abi bi o ti e wa le sun be ni jo yen at least ko ti ko awon kokan dibe ko ti e wa ko awon le to ku wa kon pari everything won o ri o ni arojo keji ngba ta ba ma gbon wa ni eyan meji ni o fi ranse meanwhile nkan to wa so ni wi pe nkan kan ti afefa yen ni pe nibe ni pe event decorator yi ise meji ototo lo gba ni ojo ta nri yi o gba se iyawo alakoko ti a ni o sunkun o tu wa gba se eleyi apalope event planner yen to hun na ti mo die die nipa nkan kan nipa pe won se kini ni oso ohun lo sa wa mu awon eyan ti e atawon to je wi pe ti won tun wa nbe o lohun tun pe awon dj awon server ki mu won ko sa bo sibe ki oyin kaluku sa bere ise ko sa mu nkan kan se ko to di pe ibe na fi wa oke die ohun ta fe wa so ta fe wa fa yo to je pe ti awon eyan wa so ni pe igba to mo wi pe o gbase albarika lo wa nbe si o fi di pe o gbase ready ni ojo kan o gba meji ni ojo kan o ti gba niyan bawo ni o se ma se do o le pin re si meji sugbon o ye ko ni mo bo se ma se meanwhile iyawo alakoko to nsukun ninu video o ni ohun gba pade lori Instagram ki se pe ohun mo one on one lori Instagram lo ti ba pade gba to ohun ba pade o fun ohun ni prize o ni 300,000 lori ohun fe gba ohun wa lo da o je ki fun le part payment ma le ma fun le to ku later o ni o yari pe ohun ma gba full payment iyen 300,000 o lo ohun fun ni 300,000 e pe ko to je ojo inowo o ni pelu pe ohun fun lowo pe to ohun o je lowo se wa ye ko wa se iru e se iru nkan to se yen se o ye ki o se fun ohun ti o yoju to ko ye pe awon nkan to ti kan na ba ko sanu awon yi awon eyan ti so onikaluku sa wa so ti tenu won gege be ti mo wi pe oro to ba ti je mo owo oninowo bayi o kan wa agudo dasi ka ti e so die ninu e eyin te wa je alabase na to wa invite yin si ru inowo be te wa de gbogbo ayeye te wi pe everywhere won o decorate e gbogbo e ko ti e won se ni awon lemi gan dibe enjoy e gan won wo pe a se mo sure pe bi bayi mo ti fe se ibi na ti fe se na owo sa lara ikan ninu awon ti won fi wi pe o ni ohun o ti e ro boya be lo ti fe se olohun ti ro boya oto ni bi to hun wa afigba to mo ri bana oko ati yawo ni ta lo se ibi to hun bo gan lele lai mo pe ohun to ma sele o ti sele won ni disin bi a tin soro iyen ni enu ijeta si ana won ni arabirin iyen ko ti o ti gbe kọlu iyawo o sa wa awon excuse kan give olohun ni emergency kan abi kankan pelu e na iyawo o se ojo igbeyawo o se iyawo na sugbon ojo na ko ni gbagbe ninu itan sugbon ohun ta ma n gbadura fun ni pe ka se inowo ki ojo na ko dun ko la mirin sugbon kini ka ti wa gbo ile to sele si awon iyawo mejeji to ti jo ninawo meji awon iyawo mejeji kile yin ri si kile oju iwoye yin fun ohun to sele yi ba ti a ba ti de lati yara iroyin iyen ti agomokola ba ti lu
ma play fọran awọn mejeji fun yin yen video ti awọn mejeji ti won se yen o yen iyawo alakoko ati eni to je event planner ti o pada rescue event decorator to ye ko wa decorate all yen to pada ba sese ma play mejeji fun yin ke ba wa da si ohun te ba ri so si abi ke te wo pe kini nkan to fa ti event decorator yen fi se be she owo ton fun ni o to ni abi bawo ninu owo ta gbo won ni owo ti o gba lowo ikeji won ni bi millions owo ni o gba o bo tile je pe o ko awon kankan die wa sugbon koko nkan to wa ye koko wa pe be ko de se ise to ye ko se gangan ewa ibani sowo te ma pe si 0704 700 3341 0704 700 3341 ẹyin tẹ fẹ ti àtẹjíṣẹ ẹ máa fi àtẹjíṣẹ ṣọwọ sórí 0911517330 ẹ lè fi ṣọwọ ní sms tàbí kẹtẹ àtẹjíṣẹ ẹ ò sí whatsapp line náà sórí 0911517330 ẹyin tẹ fẹ pé 0704 700 3341 mo n bọ ẹ jẹ ka fẹsẹ rajo ẹ ma binu baba ti de lati yara iroyin ti ago mọkànlá ba ti le gbogbo ipe to n wọle naa ni ma ma gbe lọkọọkan ejeji ẹ le kọ nọmba yẹn silẹ 0704 700 3341 bẹẹ ba ti wa da si eto bẹẹ ba lẹni ti ẹ fẹ ki ẹ ki onitọhun kẹdẹ ṣebeere orin ti ẹ fẹ lori eto ẹ ku ipalẹmọ laṣalẹ yi.

ti o ye ka ma wo sira wa awon eniyan mu fidi e mu le pe nise ni ogun lago eniyan tin fi adugo na sile ti won si nko lo si bomi nigba ti agbara won o gbe owo ile mo won se lalaye si waju si pe bi owo ile se nga si be ni won tun fi owo kun owo shop eleyi ti won fi se ikilo pe o sese ki awon to ntaja ladugo na bere si ni fi kun owo oja eleyi so siku die kato iroyin awole sun ko ni ju soki bayi lo lati koni radio 1 103.5 fm ashe un be tin tetisi wa eniola saliu loruko mi.

0: 0707-3341. Hello? Eka le, eti wole o?
1: Eka le ma.
0: Yes, ma, eka le ma.
1: Eka le
0: ma. Uko nye atibite eti mpe wa?
1: Uko nye abaja balogun lati ko rodu.
0: Alaja balogun lati lu ko rodu? Eka bo ma. Yes, ma.
1: Iko ti, remi de collection yu su kishi, mwoto da yara u. Mwoto gwe ya u.
0: Nagbara. Nagbara. Yes, ma. Eh, ta le fe ki orin wo le fe?
1: Ki le ma?
0: Ta le fe ki ku ipale mo orin wo le fe?
1: Mo fe ki omo mi Adisa Adetayo ku ipale mo jo bi e o ti ta se ni.
0: Ninu osu yi. Ami, ami. Ki le poruko won lekan si?
1: Adisa Adetayo.
0: Adisa Adebayo. Oda. Oh, you left Emma?
1: Malaika.
0: Malaika. Emma Bawakaluma. 0704-700. Tiggy 41. 0704-700. Tiggy 41. Hello? Eka le, eti wale o? Eh. Hello? Ekwe wakwada. 0704-700. Tiggy 41. Hello? Eh, hey, ejo te ba ti pe wa e ba wa kuro ni bi ti ero radio yin wa ejo be ba ti pe wa e ba wa kuro ni bi ti ero radio yin wa ka le gbora wa ye dada. Hello,
2: hello ma.
0: E ka lesa.
2: Eh, kwetu ma.
0: Yes sir, wo kan ya ti bi te tin pe wa.
2: Opo ti mi ni Bolaji Murikala wa ya pala kala ba.
0: Omo ya kupa e ku jo meta.
2: Kwetu ma.
0: Yes, sir. Ami o.
2: Lo ama pa lo atabo yin mo.
0: Ami, ami. Ami. Ami.
2: Aju aju ni ko ni dero e.
0: Ami, ami, ami.
2: Eh, awon mama won ko ti soro. Ko ton se e ko ko ti ma e se o da na. Da ko da bi pe o fe doju ti. Olo bi ni. Da rara. Da. Hello ma.
0: Yes sir, awa pelu yin sir.
2: Eh eh, mo fe ki brother mi kan. Se nko mi ma.
0: Awa pelu yin sir, mo wa pelu yin.
2: Eh eh, brother mi, brother Lukumon, je ko so mi. Bi pe won ku pale mo igbeyawo omo to nbo lona.
0: Brother Lukumon ki le pe won?
2: Lukumon e ko so mi ke ma so ke ba mi to ba gbo ko Morita le ko so mi lo.
0: Okay, oda.
2: Ben,
0: ni won be se igbeyawo omo won.
2: Ben, ni 26 this month be oku pale mo pe ojo aku laya talafia aburo ni jele ku ni call gugu wa lagbaro lo.
0: Ah,
2: aba mo ojo na dani o.
0: Ami o, sey ni family oko abe ni family yawo.
2: Awa ni family oko.
0: Ah, inowo nbe lohun yin. Olorun aba yin gbe. Olo amo joro e ku pale mo na sa ayinla ayinla ayinla odasa odasa omo ya pupa niyan okan gbogi lara awon ololufe eto e ku pale mo. Hello,
3: hello,
0: e ka le sa.
3: Yes, taki no so lati manager island
0: lati island.
3: Yes, lati manager island. Island, yes. Papa Island.
0: A Papa Island.
3: Yeah.
0: Any showing lesson?
3: I'm going to say,
0: I'm going to go to the show.
3: Yes, sir. I just fast go if you play order. I just move play. Hello.
4: Hello.
3: Yes, sir. Lati arigbajo ifo.
4: Yes,
3: ma. Kile ko ile kan si.
4: Kola famu yiwa.
3: Kola famu yiwa. E ka bo sa.
4: Na. Mo dupe lowo Olorun pe Nigeria wa loka. Mm. Oka go, ajo. Mm.
3: Awon ibi ti e ti awon ibi to ye ke ti lo gba nigba te debe kini awon alaye ton se fun yin. Hello, eh ipiyen ti re, ipiyen ti re, eh won ni ka fun awon ni baba legba. Mm, Yusuf Olatunji. Hello, e kale o. Hey, I got you fias ko yi kin fi play foran yen fun yin ka gbo ka gbo o se ni laanu pupo o se ni laanu pupo sugbon ju gbogbo e lona iyen o di ko da inawo na duro inawo se e won se inawo yen sugbon ohun to sele yi ma ni gbagbe na ni e je ki agbo

ni ki wa ma fun yin ni awon orin eleyi ti e ti bere lokokan ejj ka ma mu wa fun wa 0704700 3341 be ba leni ti e fe ki ni eleyi a oni lanfani lati gba orin kokan mo ka le play awon eleyi to wa nle sugbon be ba leni ti e fe ki ku ipale mo e le ma se ikini na ni shoki 0704700 3341

agbalẹbi nlu ba jẹgun ta ma ran yin o di niko ba npa won leworo leworo leworo aningi la je ina omo yesu ki won ma ma ka temi mo won tori pe won ki ka gbe kun lo ki mo ki lo ko le won ki keru mo won be ni se sogo ni ka mo sa mo npe fara a oni gbapu edan oni gbapu rele

Ni ajo kejila ninu osu kesan odun 2026 oni ni ojo Saturday ileti mo e ka ro sai ka ro mai ka ro nbi gbogbo ti e tin gbe wa ni bayi e wa o ma danu eto na duro yen eto e ku ipale mo lagba Olorun tun ba ti di ni ojo mejo ojo Friday le o tun lanfani lati ba wa pade fun ikede ati ipolowo oja lori eto yi e ma pe mi si ori ero ibaniso mi ba kan na ma gbagbe e Omisha Adventures fun yin te fe ra baggy e ba yo birin bata lolokan ojo kan fun inowo ile ti e ti daju eso na e ma pe Mitchell Adventures so bi 07087803309 07087803309 won wa ni 25 Ereko Street ni Lagos Island yen ni Idumota e fun lati pe mi e o fun oro kan tabi mi tabi fun ikede ati poluwo ja yun te nse oja te nta to ba je mo nkan ti awon alayeye nilo e pe mi so ye bo ibanisoro mi 0911517330 0911517330 no ni ori ero ibanisoro te ma pe mi si Eniola Abosede omo Saliu loruko temi o ohun ayola osun okokan laoji esu